0: Tale na wazita mulungu nga kuyemerere, mabasa ya tualikana na famba na nguwa sabasa itazishana mapini makuma tatu 5 hora ji 30 minutos nguwe kutushikese, ji ziviswa likani mplutana ja tutina jo, muno mnyumba mhepo ya Radio Mosambike.
1: Musharalida inhinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro otongo weushinji, kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
2: Kuda kufikira mujararira, wata mukati mwemambure anovikira nunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinya ukama chenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti mwiri.

utenda wakulusa na kusolola mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izhi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchenda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka kucha kufa kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumupasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral uye mutorei kuenda kumbuto iyotongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya.

0: Até para o dia, eu passei uma soco muito útil. A portar o embunicé de um botinho sapato.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ei, uruguita, vamos cozinhar, mo.
5: Mas chorão como é tu? Daí da cozinha, basta se chamar muri um. Uruku no filho da sua canaca.
4: Andi kupundi segredo edu. Iva pa nundi sati.
6: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini nukupa mabikiri.
4: Ha? Jiro kwazo?
6: Kuhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutu nita kupasana.
4: Waita basa mbia. Chinita ngeshi kutumukazu wangu nupamwini. Uye tino wana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga vyokuriga vino utongo kutindi api. Asindakazu kwa kuti mimi munaita vyisha misono vyokuriga vino nyanya kuoneka.
6: Ao shirinyore ndinobika chikafu shirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
4: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
6: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
4: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
6: ao zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurika zvakanaka ndichibuya ndizvo wanonguva yakadini usikadyi chikafu chinoutongo
4: kwakudarika biningurumtera
6: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
7: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
8: Alima, Alima,
9: Sara chamariango.
8: Inga non siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
9: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
9: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
10: Alima.
9: Maikuru.
10: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
10: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurukubata nyauka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyauka machenyu chese.
0: Musakanganu yekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zvirikuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukwisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano taano vasina inorwisa Musharalida. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumi romwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
1: Aiwa burzane tambo tengesana. Yangwe kutitende kozwa burzane masikati burzane wangu. Masikati.
2: Hello. Master of Faith.
1: Taskera tira imumwiwo.
2: Inde inde.
1: Ndikubya nani mukubya muripi?
2: Ndakutumiwa mbairo nyamajesa.
1: Nyamajesa dumba. Makapinda odini mapeto biningo.
2: Wabino mana ikala dzawa na mafaro.
1: Tumbwi mafaro.
2: Chimoyo kusanduka maputu.
1: Api yoti nyamajesa ngoti ndimo nga makwedereyo kamara manga muri mumaputumo manga muri mukati mumaputu.
2: Kondise.
1: Imo mundi makamuri maputu mesho.
2: Kumabupi ndo?
1: Nyamajesa haa makapuru mukati mo kamare.
2: Kapitari sayo.
1: Maka ndo ere kumabutu ye mumu.
2: Hii ndo kumabutu ye kari kumako?
1: Aha, maka suo nao kudini.
2: Nata, zida tapira.
1: Zida tapira shi. Maka ndo rini?
2: Naaaaa! Nda mushishanu ule na? Mushishanu.
1: Ero chiposi.
2: Ah, kishani.
1: Makaenda mchishano. Musabata mzozu kuhili lewe.
2: Chikandiki bukabwelela nati.
1: Ino sabato no domingo makazoete.
2: Domingo zikaribwene gozo zi ndakabwelela.
1: Ah, makazo huila. Makazoro wa sabato, domingo mo huili la.
2: Bwene.
1: Anu hae kuita usunzi.
2: Mwenda ui, nyerere.
1: Ah, anu ne kuziana.
2: Kuziana mutana bwana.
1: Eh ndakangota nayo chetana.
2: Mutana.
1: Ai, medi kana kuhamba inga ishwa kurumana mezu.
2: Ona kupanana manja.
1: Adumba zvese zvakahamba bohazo.
2: Kalime ya uyanga.
1: Aha.
2: Nade sikida pamba gwino.
1: Aha. Ayo watatenda. Pinda chikosi chakanaka ino.
2: Na ine bongo mubasa la gwino.
1: Tatenda, tatenda. Eya. Anu akazwa maputu musati maputu. Arikubhuya ngo movement wanga ari muno. Kaizvaiti ngana ingoti chimoyo yaita maputu. Ngazoti adumba enda maputu kani. Adumba rugara mubhariro maputu kani. Adumba rugara mubhariro muchimoyo. Nyamajesa apa. Tada kozwa mpurtani. Masikati mpurtani. Alo mpurtani.
3: Alo masrasa samarari.
1: Taskera tkira mpurtani.
3: Tsandini.
1: Na tinotamba ndubya nani.
3: Mkurangana zinyo sairo tindikule kuchitundu.
1: Muri chitundu.
3: Honda samarari.
1: Mapeto biningu.
3: Muri
1: babasa.
3: Honda samarari.
1: Amuzguya wa muchimwe muno.
3: Ah, kwa dina kuya bimare dyeza chimwe swati ye kweneko.
1: Mare passage.
3: Passage honda samarari. Moyo wa kudao.
1: Makaruza, makaruza.
3: Aningi we takaruza honda samarari.
1: Ndatenda zvese zvakahamba hazvidiretu. Aha.
3: Onde.
1: Tatenda pinda chipozi chakanaka.
3: Chakanaka vatavasa tiritese.
1: Eh, ah, tatenda.

0: angekoti nguwa zangu zaenda ndako biyano mpurtani kugumi sila mochi gwagwa gwagwa zinarenyu ndimwe ani muriko biya muripi alo mpurtani alo mpurtani kugumi sila alo mpurtani Anguwa zangu zaita shanshi, ima endozo mpurtani. Mpurtani, masikati?
1: Masikati, masura setu, mwagezi.
0: Taoskwela, zina murugubia ngepi, ngatite mishik dagwa ngote, niseskwela ya enda.
1: Hapa murugubia na Fernando, veka sari chibu ziru, chisunda shindomu.
0: Murishipinda umwe?
1: Isi.
0: Mapeto biningu?
1: Haa, mapeto biningu, takamita sakanaka, mchishano ya tripano, mdomingo, kigresha, mstapa, tukambe pano. Yamasi ngilipa pano, panyumbabano, basi.
0: Mbaba nyumba basi.
1: Nizo mesho.
0: Datenda, pinda chupo sakanaka.
1: Mwemuyo mpinda o chupo sakanaka, basi sakanaka.
0: Datenda. Aiwa, portani, ndruko noti. Trufunu zedu zaimira pano. Ndaima pano.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye tivhikire imozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inomirira nge

0: Uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikagi chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Que tanto amor.
8: Alima! Alima!
9: Sara, chamariango!
10: Ainda não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedi uma banqueia. Uno tamba!
9: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
10: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
10: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
10: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
9: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
11: Alima.
9: Maikuru.
11: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
11: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mo,
7: mashvida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
3: Chiara.

0: Azwa imweni ngoma yomtetembe kana muimbe anozwi Shefilula mukati mushirongo chedu kama mchishereva Jesu Shefilula uwale kamu watimisira ngoma jeno kwana kweta mushe mulongo muna ngoma jitwa Shefilula wananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji chabikwa na putu kuku
1: mumo bi mtatu chakabikwa ni kuku mumo katakwa ni mangira kwa lidzwa mangira
0: Mgenyu wachinja.
1: Nada.
0: Waita padoku mdatu Jesu jajiko hapa na kutukuku. Zote kama kumisira uu wenda kupekeja kama kuna mangila. Zondino ziva. Shamari shamari. Wano zivana. Wachincha ngeni nyara.
1: Nada kuchincha hawa kama kuchincha hawa. Leo mwema na kushitari wa shitiru ichu. Mwema na kushitari wa shitiru ichu.
0: Ngwapi mfumbo mumbo waita na putukuku?
1: Mangi ndona ndo uma shitiro ndona shitiri ya JJH ndona shitiri kufari wa maji nguvande shikutara mina no kuna no vala shitiro ndo vanga maji na yona
0: zote kama na makila
1: ah ndeta marabenta
0: marabenta
1: sisi si, marabenta
0: kunanga kuti makila anabika ushel marabenta
1: na dano bi kana litwe sano lija no lija sa pena nisi tinokumbia lija shitiri
0: Apo wabuya kama ngondava yongoma imwe yako nzote kama ngoma ya shpiri ino buya ngondava
1: aha ngoma ya shpiri nda kuti musikana utakawanana taka kuvunya ndino pagari ndironda chini bila ni madoro wakwati ndino pagari bila kukutengela dololia ukazontiza uenda kubuya ndino afana mwene kuti usiyazi ndino utondi dispreza lije sensa bila kutinga tirite sepana
0: wewe kunanga kuti mwanakaji uwale musikana uwale wenga mudiwa wako o musikana ari wese otowanana nene hako mabao kana ndao ndao inumi hodolo
1: Ha na verdade, nepe mudiwa wangu na vezes giro ginoitika munyika,
0: jogada.
1: Ginoitika munyika, quer dizer, ginoitika acontecer na ene, só ginoitika.
0: Unoimba, waimba, jogabona.
1: Sim, ginoitika acontecer munyika. Alipo muno kazafuka ukaiti hwawo nizona. Aiona kuti
0: afinjana wakumbira mumbona. Apana, wowe zvinanga kuti wazvibona, waimba.
1: Aha, puto wandi kwaita mu kwambe musike ndo. Tafana mwe ndivo divine. Ndikavisisa zvakaitika navo onada mechimwe. Vona kwaita wakakumbira musika ndo waimba musikeyo.
0: Zvakade kunanga kuti ngoma chako aitoki.
1: Nada jituke, jituke.
0: Zvinopangira,
1: zvinopangira.
0: Apana rwese wakakufonera kana kukurigare kunanga kuti puto zoti kana Shefilula we zvadari hazvo nini kamo ngoma yako iya yakananga izvi kudare kudare ini kudare zvo inini hanzi kudaka jivona zvona.
1: Nada. Ikine kutokoya ngumuzika ngomundo. Tumiro namakurevere, tumekurevere muzikeo. Kuti masikwaza masokoni ndinopwenda patore sinyamwini nanu yeno ofensa. Amwena ana ofensa. Nini komunini kantori ndino malevita nga izvino dzari kudira. Izvo zvidzari kudira. Toona ngolapi zviro zvinodiwa. Zvekuta ngo publiko.
0: Ndizvona. Nuri hazo tusuka mutri kupindirira mukati mushirongo chedo kamo chinozi mtetembe umwe vapurukide vanadikana vraj Musambiki ndirikwanika muno munyumba ino mhepo kuvira muno msofala pano pabaira no mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwana nyeringi mwana mashanga
1: Shilwanyi
0: mashanga
1: si mashanga
0: kanyikohome chakani Shefilula we uzote mserepete chikumbiri jone mserepete una show yes
1: na chikumbiri jini na dandit ndani contact the show ni
0: Njini zviri kunetsva.
1: Vazvinofira mabhorso vanhu vakadonifonera kuti vyaini vyaini tembo ndinoviya. Ndinotipa ndiri mubati wabasa. Ndinoshipira machini mashamada ndivunzwe.
0: Muzoti ngoma chako jiwari chinokona kuti hacho kana mulongo muna wananga apa kuti zvino kamu uri kupura nyemba nomushana mukati kamu muku una ngoma jizinche kamu chakawanda unoda kamu kumburusa kuvisa zviri kunesva ngokuti auna mare auna fuma kunanga kuti pangoma mulongo muna ichiwari nojimwene chiri kuzare chokumbirwa kuna vantu kunanga ingoma jako iwewe watala walangarira warota uda kuimba
1: jango nini chokulangalira mimi chokulangalira jango chokulangalira hebi jirandu jango chokulangalira mimi
0: jino kona kuita mukani
1: ina 4 mosca jondana
0: ajito chabudi
1: ajito chabudi na
0: jino kudalira ngozvape
1: jona pakuja kwaje ndi jina kuti tukumbira kuti alwese anospira ne pachibude chinobuda Tem quanto que dizer parte de Marichacuna parte na pagar com o estúdio? Isso, nessa.
0: Isso, nessa. E Jesse, e Joara, tu pico com a manquila, caputo coco?
1: Cacuco.
0: Cacuco. Mulongo muna?
1: Cacuco, sim. Mulongo muna.
0: Wana wakudalika shuva purukiri vandalika na waraj Musambiki takuenda shuka mkuzwa jumweni ngoma yomtetembo takuwa kakamusiko nyamase anozu apa chef Lula imono pa muzi mwano pano paraj Musambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana imbi wakutupurukiri usiku huna kudare kana munudave kama kubudilira mukata mshurengwa chwale ajineshwi makuza pano paraj Musambiki mkananga aa jinonesha tirikuda kama poterenyu vapatrumi wati kuda poterenyu tikwanisi kama kubuda ya mkata mshirungo chedi mkukuti ndaita mtetembe, ndaita muimbi ndinunika muna msofala tete, manika jimweni provincia joino nyike Musambiki ajineshe maku zapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Musambiki shikulukuli tusu iku simba kutora ngoma jedu, kutora vatetembe vedu kubadira bambeji nisuna tutunoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Musambiki jizivikevo jumweni nyika hapa ndukuda vijana na mtetembe kama anozwi Chef Lula Chef Lula jodano wananga shu hapa kuti vizinji ngoma jino kwa nakutajwa kana mwurangwa muna jo urikuna selira na jino kama jito jitabudi ngo kuti iwewe kama urikuwa nika pakati popuchaka kofuma kana mare kuitira kama ubeswe nzoti Chef Lula, ungati vuncha kamu Muserepete, lejona haja uchachaka Kaveta, ungati vuncha kamu Chef Lula Ngozwape kamu shauri kuita Kuitira uleinjwe, ukokwe Ashiba siku garapasa kukuti vatetempe Waka garapasa waka hata uhi
1: Auhi, njona
0: Udungan tatija basa Ngoma jako, ngoma jino zika Ngoma jino pangira Ngoma jino dakaja Ngoma munduwese kama notanga
1: Na verdade, ngoma de cuida de cuidacaja, de postar na internet, de pina machini, ma WhatsApp, vê só quando de salir, rapaz.
0: Walo tu sukamutakuza ngoma, jino kamutakulira, chungadezi mwenye ngoma.